Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.